0: ti mo mo Mercedes? Kumo sang ituliw choro polemon rico?
1: Namakan dyan niya siya ti mo kwatsi eh. Sexy to pa. Barong tao ya. Kalo ako ini si bibir sexy.
0: Awa, ti mo mo iko Mercedes. Bimoli mere na. Nasang yan na eh bibir mo nyong 5 cm.

0: sabamu ito palayolo na?
1: Manasasisan ni. Saba melo marojo-rojoan ko iti tapa mo. Melo to na matu saya-sayak ko. Nayolo pitimu mo pitulin roko.